Lunch break feels better, no? I am Irene, kasama niyo dito sa Kaibigan Radio. Updated ka sa news, plus the best Pinoy and international

nasaan ka man ngayon, sana napapangiti ka ng music. Irene here on Kaibigan Radio. Lunch show muna tayo. Then later, 4 p.m., Amada, Dave and Aaron ang bahala sa saya. Warm hello sa Bigan at San Fernando.